ngaji akashwani leni jindik tan nga do chu chot urdun tang skarma jip chu song tok kasata tat panang jindik rim sanches la phulin ngal la chiring dorje phul kane sungur sanajat

ngaji akashwani lene jwin jik ta yin ngime chuso t sum dang skar ma ngis chad ina ta nyam po ngaji dire digrim tang po wotan digrim nispe fe pe to chuso t ngi ka yang jalin te te supa ngaja gons pasala jad

Mire, ve filo hat stik stong ap chungak sum yang la meter snip ge ge chuge chi tang chu zur gu yang kalche dang yome rele center gu ni kani mire wave kilo hat stik stong ship ge ge chuge ang dang desh ge rele center kani mire wave kilo hat stik stong tu geng is yang fm mega hat ge dang chik tang chu zur chi kang ge akashwani le ni jot pito chu zo shnga charu ka sa dang ge dine dikrim gis pa go zup chat dikrim e go zup pe ka la dang sena na sul sa na cha

0: Kasa, tene daksa, tanzin daru le salkani luang san chuks, taes tingna tene skujab konchuk tashi tene kong piang na juk senok, kong ta ngyampu tiwatele ni dirim jiyo tenok, tiwu sanchis la pulin. Jule gamyul pe kalun dirim sankalangya sangma la ju yus te, tene dirim ya dirim ina tene ngaji ka tene skunun bajiskyo yus tiyot, tene kong skujab konchuk tashi tene piang na juk senok, tene sangme sangkumata nyerang ar dirim ina gaso jin jule.
1: Jule no sangka lanja lang jule tene dring ngai ka ni jan boches boches pe tuje che jule
0: a sale tene ngirang i chaglas chi thokpe ga zada yo tewi ngoto chi junale
1: ka sa no le nge chokso ok te zu a chotwa ngot kang re sirik ta dia le te rang del te nge jingba pa mang chari chot no le
0: ka sa tene ta dakse nga ta tu spika ta jingba te nga ta lasir gun nga ta chi jing nga ta dule nyot no le daksa
1: daksa jing sama ngo char te no ya le ta dur chu tang che rig mene meten no le tena toklas ta spos bas spos chi samatang sarten ununule
0: kasa nirang etene chu chu ste nga ta tene jingba de chaglas cha dara ngulu chu skyot pasane ta jingba de chaglas nga ta za za na tene nga ta guma bi kang ta lut pu nga ta gozdum skyo da no ponglu chu ta lut pu nga ta danda skyo che si pe tere nirang e kazuk shi sa da yodle
1: kasa nunule thangme sang ta lut pu khaksa ne no ya la daksa nga ta organic chu des pa sang tendel chen jingba pa chu des pa sang jagar na lut tam sik ma chong no ya le tyo ma chong pa sang ta lut pu nga ta ra ping gos ta no ya le tyo ping pa nga ta tang pu ta nga ta balang bor gos ta no ya le nispa nga ta chang me loma no le loma sama mima sama me tuk sal duk pale tyo ma ta nga ta kontojik dus te na tena sakse bor pa losum na ko nak bo song te lut ju te da mo song te yong du ya le te tyo ta na alu chot ma chi sama ma

0: Dejen leju, tene sankan langez la jujus de tene ngata diringe digrim budri jare tamdel langem pogozuk zadna ang leju.
1: Kasa gestan zile?
0: Kasa ju, diring yangna junit ses gede jaga tene zamling shil dani gemtsui jak sinjik tano ang leju.
1: Kasa?
0: Ta i jak bo tene miksale sechese mikji bo tene kamjik ngata gemtsui yo tegun shkopches nang tene tegun stanjina borches tene tena yotkane uxdan sangme tene shokun shkopches nang yampung yampu tene tegun ngata nge shtsangda borches.
1: Gamzina yotkani ugldan ngoni shokon shkopche zera tsok ya tene gamtso bo ngata miji mitsendo ngata tsamshi ke te ka raklaste te nok tene jungwa bo nang ka ngata thuksma shutu ga tene ngata chikna chik stente delte yotkani nang delte mimang zona shirgi ha go spelche sifia tene i jak sitche sifia khone juwa pulte tene ngistong gyat ne phala juni ses gyat po khete na mixal chose tene gamche ja chula sinna yons tene ngong leju
0: kasa de chenle tangatang e gyamtso bu chi phyanga ti phya khachan inor juna ngulam bol kan nang jin la tene ngira gyatok na nga ta dunchu dunchu ton shik zam bo tene nga ta nge gyamtso khaps te yote no ta yang te gyamtso khaps te yuches pe jes te tene nga ta nga oxygen ju che mana yang na lungs por changma bol len che sina tene ma shan te khat zang po ji gya lungs por changma bo tene spel che sina khat zang po le ben jik ta no ong le te nang ngyam pu ngyam po tene nga ta nge pax pa gun tene nga ta bol mo lu she zera tsog zia khat na khuryuks bu khora na tene moshcher ju je mana yang na tene lungspena langspa tsu skun gela dulche se ka mashan te khyar le ba ju duk te na tsu la tene nga ta nge khuryuk se tene khams de bu khorang ya khuryuk bu khorang sang ma lu she se na in chi ge ke tene nga ta nge khuryuk bu ngos bu lu she se ka mashan te khyar le ba ju duk ma chat pe tene tene gyam chu guni je ste tene mi mang ma mang po ji ga tene yungus pel che se gyu ma mang po ji in ju duk ong le che ju na tene ha tene simchen nga ta ma mang po ji uglan ma mang po ji nas te yo te nokagun jeste tene ngata e minda minda stere jiks ma mang poje pinche za zorgia ketena ngata zache se jiks ma mang poje zera zor sto zor se tene ngata ma mang poje gang tene tena gyam so gun gute bin jik tang eno tena nang ngyam pu ngyam po tene te ugzdan sang ma la ta ngata e te kana te sam shinga ta yongos pelat na tene ngati ang las ma mang poje khachan eno tene jang jang gun tene khorash gyo da do ya philok se yulash gyo da nang ngyam po tene kimsa gun tena mi pang ches che juna dang de ngata che chok da gyagun gute jiks sen jik tang eno tena yo kane simchan mamang poji ga tene mimangs kune tene khimsa gun mangpo phangche se jas de tene tutina ga se che che zera zo jia ke tran kone jingba ga te che che zia shukpa ga te che che zia zo se ti zo es kalas bar do mamang poji ga ta mimang se jas de zik sen jik tang no ongle ta te bu ni ka ga ta nang stak sal go chis pong ma shan te khach chane no ongle jo
1: ka za tem ba lang ju tena zo la tene ga ta inna gyam zo ne jas de ga ta water cycle jo no pong le gyam zo ve nang ko tene khazna ga gyur te nam ka shin gyur pa tan tene kha char pa bapshe zera zoks teve jaste tene gyamse dun la yot kare mi un phantok sik po man pa gyamso ne thak rings la yot kan moni fyang tene charchu un nga ta tu siga bab shuks pa sang tene te mi mangs moni fyang ma phantok sa gyala jik chat kyak himalayan jong jil jongs gun tene nga tang ladak sok zungo nang tene nga tang gyamso dun la met nang tene gyamse phantok po tene nga tang tare ngol la ju zok la gyala ha gos tene ngong le ju
0: kasa de chin le tene ibosh kyot nga ta andri ye jage tam del bo ong le kasa tene isting buna diri nga ta skundun pash kyot tene nok tene khong thang ye poti wati lane dikhe mo san chukna ong le
1: kasa ges tan jin le san kan lan ges changmala juli lan ges dang yana juni ses dun bu

0: ho kazu yu chen te pya instruction ha le kazu go use chu chen te wang ka yong go shi ma zar ru no te man pa nga ta veg and non veg ingredient chi chi yo tha le te na veg ta non veg stress te da me da te song ma proper yong go sano te ne ka nga ta consumer am mi ji ga ha le kho ti dang te jang del met nga ta am nga ta customer ji ya aware chhe chhe sale nga I kharji we jana nga chi chi thobo no te proper jinga ngone tangne hale for example nga ta nga rashma jinga 100% organic 100% natural tuk jekan ni o tu gun mane yong sa manok che jena nga ta 100% jing mane nga ta fsi nga ta evaluation ni no hale 100% yong nga chis manok 100% success manok organic nga ta made in jik ta nga ta organic ino nga ta last la choste yo organic ino pase tu ba o tu chos nga ta nga misleading jano ju che manale che gyagar pa je chi pa ta hale I dembe organic ino samte ke nyo chis ino Then it tastes your naqua cates organic satpur danda mina, the nukataguna penalty pono. Tepiange, last part, ama, ya pulicho kanjigindo, ya cheesing at a manufacturing unit chunchunyoto, teguna tena juva in food pung is a dimbe standard on the product was standard on the bus level pung is a proper chocos with dimbe ina, zaruri auto the only.
1: Casa jumando. A casa calita, tenegata, midi mitsen and commonly comes the transpo, jike yon samna, tenegata, don't tank stand post option, nantene, galagic, don't go smack as and shoot. Ta dontang jo na ngam po nga ta khampe na nga dontang skola na ngam po mixari nga ta ladax ngone na gun ngone na kwa nga ta diring dontang go chos sting ne tene atang mo no po sok po ma cha kya kwa thore sinan zara sakwa za ches fridge na bore dontang ches ong leju ta te chong ngon ang tene sa chek nga ta ma dik pas ong stama na khams de fe kok shijin le
0: a ka sa nga gun bo ju na dembe nga ta nga la ju cho nga te store ji nga ta lu sa no ya te man pa nga ta khampe rak las te nga ta ju na le khampe na nga ta hal di ta nga jaktung eti jaktung jat ho sit bo changme sang nga ta nga best tadi ka te na no hale ta te man pa nga ta nga chapik sing nga ta lak sa tro ya te proper nga ta phangsa jing me to lak sa tro te dembe da te na mala nga ta free sina bor go sit ma zarur no hale te na mala free sina bor jat free sina nga ta within 12 hour nga ta free sina bor go sa zuru pa hale te ne te ne free sina te yang dung nga ta don na na ka te dal jing lu sina te nga ta yang te na temperature be ka nga ta nga yang heat chu jis bo ma zarur no hale chapik sik chas te na nga ta te dun na te dembe so po cha no zuru hale te na nga ta micro connect
2: functional foods are no property foods you are no kaungatae dasa je je tong eta nutritional info azuk foods are no kaungata health supplement food hale food nangjin you are no fsi te sangmangata regulation nangjin nga chongnang dikselo nge nga la ju tsos la nga ta level chos na han la nga ta mislead cha go samar me hale ka test nge je je na for example nga ta food chi jing nga ta vitamin ji ya chi don sing nga ta nge je jada to te bu nga ta nge dakse tsoka nga ta claim dik jada to hale ka e se nga ta weight kam chat ekdam nga ta bp nga ta normal le ka le bacho te bu bas ap sang nga ta proof sing me na hale nga ta evidence sing me na nga ta te tsos claim bilkul de nga je tso mislead song jano hale ke nga ta aka dis pasan na consumer jing yo che sino wa yu nga bp high ra hala nga yu pozana kam chaje tak lebar leka lepche jak jena dem dem be khote yu azu ko jaste khwa ho sak tanga da barai cha chi chi sangi no hale te o te jane cha chi sino ka dem be khe nga ta proof shi met ba evidence shi met ba scientific nga ta nga research shi met ba nga ina zu ge dices po dem be galte no te food safety dem be violation ne nokshan tinga da dena penalty yot kan ong le
1: ka sa ka tam chos gyur me le tene dem ba don tang madona su jeng du gen ches man ro yang ira tu ang mula jas tene don tang gyu te tene sang ma met kan in chi ge ke tra nga ta nga chut nuswa danda mi cha

Nawr sy'n chysio ngei, bo mo gwni ffeir di grim po mi jik stan sana sats. Di grim pul kan kun inpin stan zin dol matang di chen ang mo. Yang di grim eko dik zat kan inpin siring charul. Nga si akash mani leni shod. Sani shuto gyat tang pe charu kasada. Ahmad Shah tang Kamal Hussain gune sal kane balti ghazal dik sana zat.